0: chigambo nyo echo si cha manyi ndi funo mulala
1: matu dali obado tya si cha magezi okwe